pauki kuna panikuna. Dios solo pagichi, kan kuna uyashkamanta. Dios pakshimika mishkimi, pusak kuna taka nanachimi. Sinakak pipis, yachakusunjami. Chaimi Dios pakmune. Kaisina yachay kunata munaspaka, kan kuna uyakun radio mankaspa. Kan kunata yuyachikuk mankaspapis. Weza pai chilla, kaya kamachi, kan kuna uyashkamanta.